0: balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVA AM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hello, that's Mike.
2: Huwag kang magkakamali. Iwanan ako muli. Subukan mong saktan ulit.
3: Ako meron na. Hello? Ayan. Okay.
1: Hello? That's Mike.
3: Hello? Okay. Kayo, tita. Di, kayo, try nyo, tita. Oh, wala si, ano. Nang sa kanya. Hello? Ayan, okay. Magandang umaga. Wala pa rin. Hello? Ayan, ayusin namin. Sige. We can, ano na. Ito yung short na lang.
4: Okay, yung short.
3: Gospel taken from

0: Jensen kasi pangit yung audio pagka ano.
1: Sir, itong microphone natin, ito, yan siya, yung sa Facebook. Kasi minsan pangit yung ano, wala siyang sound. Check nyo na lang rin sa live mamaya, sir. Pwede naman. Pero para marinig nyo yung ano nyo. Hello?
2: Hello, hello. Meron ba? Hello, hello. Meron.
1: Hindi ko man marinig. Kasi ano, isa lang yung akin.
2: Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.
1: Wala si Tita Laura. Speak up.
0: Wala. Hello?
2: Hello, hello.
1: Wala si Tita Lawrence. Wala silang dalawa.
0: Hello?

0: Hello?
1: Hello, hello. Hello.
2: Wala eh. Sa akin. Or dahil isa lang siguro ang aking partner. Ito, hiram na mag-itang. Sige, try niyo pong magsalita.
3: Hello, hello. Hello,
2: meron kaso, ano lang siya, very mahina. Eh, try niyo ulit.
1: Hello,
2: ayan.
1: Hello.
2: Rinig na rinig.
0: Hello, ayan. Okay ako.

0: Hello.
1: Ayan.
2: Hello, hello.
1: Hola.
0: Hello.
1: Ani na natin. Oo nga. Or ano?
3: Ito na sa iyo,
1: Sam.
3: Oo. Ito po si Father Bayong Amo Rao, okay. Nag-aanyaya sa inyo.
2: Makiisa,
3: makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GBAM 7.
4: Hello, good morning.
0: Hello.
3: Ano-ano mong bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo. At iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GBAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Salasalita with Father Bayong. Nandito na lang po tayo upang pagnilayan natin ang salita ng Diyos at magkwento ng iba't ibang mga salasalita, iba't ibang mga karanasan tungkol sa ating ebanghelyo. At ito po si Brother Earl Salunga at kasama ko ngayon si
2: Sister Lorna Dizon
5: and
4: Sister Rhea.
5: Ayan. Yes. And natutuwa po tayo na nagsama-sama kaming muli para sa programang itong Salasalita dito lang po sa GVAM 792. At syempre po, shoutout natin saglit lang ang ating mga kasama dito sa Salasalita. Si Father Rao, si Tita Fe, si Brother Emmer, si Ivy, Tita Cindy. Ayan, andito na si Tita Lawrence at si Tita Rhea, si Brother Mike, si Brother Rick, si Tita Jules. No, and I think yun na silang lahat, ano? Yeah. At lahat ng mga yes. kaparokya at na maging yes. parokyanos ni Father Bayong. At ngayon po, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo.
2: Amen.
5: Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito upang pagnilayan ang iyong salita. Naway, Panginoong Diyos, ay tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming intindihin at i-apply sa aming buhay ang iyong salita. Mahal na Birheng Maria, maraming salamat po sa iyong pag-aantabay sa amin bilang aming mapagmahal na ina. Naway tulungan niyo po kami at turuan niyo po kaming magdasal at lumapit sa Panginoon. Naway ang lahat ng mga tagapagkinig po namin ay maranasan at maramdaman ang iyong presensya sa kanilang buhay at naway sa programang ito sa pagninilay namin sa iyong salita ay maging daan rin ito upang mas makilala po nilang lupusan ang ating Panginoong Hesus. Ito'y hinihiling natin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen.
5: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo.
2: Amen.
5: Okay. At ngayon po, babasahin ang ating ebanghelyo para sa linggo.
4: A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent another servant, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. The Gospel of the Lord.
6: Praise to you, Lord Jesus Christ.
5: Maraming maraming salamat po, no?
2: Yes.
5: At napakaganda ng ating ebanghelyo, no? Ngayong linggo na ito, tungkol siya sa mga feast, no? Fiesta.
2: Tama, fiesta bukas.
5: Tama, fiesta po bukas, no? At siguro ay karamihan sa atin, lalong-lalo na dito sa Angeles City, ay naghahanda na po tayo. Naghahanda para sa isang pinakamalaking piyesta dito sa Angeles, ang Fiestang Naval, na talagang dadayuhan ng ating mga kamag-anak, no, kung saan man sila at pupunta sila dito, hindi lang para makikain, kundi mag-spend ng time together bilang isang
2: bonding
5: bilang isang pamilya. Uh-huh. At hindi ba, Tita Lawrence, Tita Rhea, ang pinaka-best way na mag-bonding kung kahit kaibigan man yan, kahit pamilya pa man yan, ay over food, no?
2: Yes.
5: Magsama-sama.
2: Kainan talaga.
4: Yan yung minsan pinaka-bonding natin, yung mga kainan.
2: Yes.
4: Minsan, di ba? Magkikita-kita kakain.
2: Yes, yes, yes.
4: Sa family, ganun din. Lalabas, kakain, ganun.
2: Tapos, storya-storya, diba? Sa mga buhay-buhay.
4: Doon tayo, parang yung mga sharing ng bawat isa, diba? May mga kwentuhan, may mga marites dyan.
5: Yes.
4: Yung pag-uusapan.
2: Halo-halo na yan.
4: Halo-halo na yan.
5: Yes.
4: Diba?
5: No? At yung iba't ibang experiences na ha-highlight rin, no? Mm-hmm. Minsan, pagka may naranasan tayong hindi maganda, kinakwento natin. Hindi lang para ikwento ito, pero para mawala ito sa atin, no?
4: Mm-hmm.
5: Parang gumagaan tayo pag nakakapagkwento tayo, nakakapagsalo-salo tayo sa pamamagitan ng isang piyesta.
4: Mm-hmm.
5: At siguro, hinahalin tulad natin ng ating heaven na parang isang pista na magsasama-sama tayong lahat, magkikita tayong lahat, no? Lahat ng mga yumaon nating mga naging kamag-anak at mga kaibigan, magkikita-kita upang magsalo-salo, mag-catch up at kung ano-ano pa. But
2: yes,
5: ang sabi ni Among Rao sa atin, no, dito sa ating reflection na sined niya, there is so much more to food than sa mga pista, no? Hindi lang ang pagkain ang pinupuntahan, no? It's not only sitting together and eating, but it is gathering with your families, supporting each other,
4: yes,
5: especially when you know that they suffered, may naramdaman silang hindi maganda sa buhay, or siguro man may karamdaman sila,
2: yes,
5: na hindi nila naiintindihan. Ibang-iba, kahit yung presensya lang ng mga kaibigan at pamilya, very important na yon sa isang tao. Baka may ma-share kayo, Tita Lawrence or Tita Rhea.
4: Oo, no? Minsan kasi hindi lang naman dun sa pupuntahan mo para makikain. Minsan pwede naman din kasi yung pumasyal ka, tanungin mo lang siya, kamusta na? Kamusta ka na? Minsan, di ba, tagal na tayong hindi nagkikita, anong nangyari? So, that's the time. Minsan, mag-open up sa'yo, ay, sister, alam mo kung bakit ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ako di tayo nagkikita, ganyan, ganyan. Kasi, doon mag-start yung mga, na-share nila kung anong nararamdaman nila sa buhay, yung mga ganon, di ba? Hindi naman, porket pupuntahan mo, yung makikikain ka lang, or pupunta ka dahil alam mong may handaan, hindi. Siguro minsan kahit wala, most especially sa mga kasama natin na matatanda sa simbahan na hindi na nakakasimba, di ba? Minsan need din nila yung pumasyal, magdala kahit ano lang, and then doon may pagsalu-saluhan, magkwentuhan. Di ba minsan parang na yung kung ano man yung nararamdaman nila, sakit man to o ano, parang nagiging mabigat ay magaan para sa kanila, di ba?
5: Yes, totoo. Tita Lawrence, ano yung ma-share niyo po?
2: Alam mo, paminsan nakakalungkot pagka nagkikita-kita na lang ang family pagka kunwari may namatay.
5: Totoo.
2: Oo, nakakalungkot talaga. So, make it a point na kunwari po ganyan, meron na piyesta or what, birthday or what, or time na, free time ninyo na pwedeng pa siya lang, may sakit, ganyan. Kasi parang nare-relieve sila pagka meron hong namamasyal, kinakamusta, kinukwentuhan, at ipagdasal sa kanila pong kagalingan. Yes.
5: Yes. And you know po, ang binigay na, or pagninilayan natin ngayon, titignan natin hindi lang ang gospel, kundi ang iba't ibang mga readings natin for Sunday. So first reading, sinabi ni Prophet Isaiah that the Lord will wipe every tear and take away our humiliation. Aalisan ng Panginoon ang lahat ng mga luha at yung kahihiyan natin.
2: Yes.
5: No? Tayong lahat siguro na naranasan na po natin ito, yung mahiya, maiyak, yung talagang embarrassed ka na ayaw mo nang magpakita kahit kanino. Baka dahil nag-spread silang mga fake news, nagmarites sila tungkol sa'yo, ang daming kong sabi. To the point na nahihiya ka nang lumabas, nahihiya ka nang makita ng iba't ibang mga tao. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin, na kahit may sumira man sa'yo, kahit na may magsabi ng hindi maganda tungkol sa'yo, kahit kumuha pa ng iba't ibang mga kakampiyan, ang Panginoon will be there simply to be with us. Iwo-wipe niya lahat ng mga luha natin at aalisin niya ang kahihiyan na nararamdaman natin. No, siguro ganun po, no? Nakaka-experience po tayong ganito sa buhay natin. Kinakwento nga ni Among Rao na may times na minsan talagang ginagalit niya ang kanyang tatay at papagalitan siya, papaluan daw siya at kung ano-ano pa. To the point na nahihiya siya, umiiyak siya, ayaw niyang kumain. Talagang ayaw niyang bumaba para kumain. Pero hindi niya alam ang kanyang nanay nandun sa baba habang natutulog ng lahat. Nakatabi ang pagkain para kay Among Rao. Ganon din ang Panginoon sa atin, no? Naghihintay po siya sa ating lahat at talagang andoon siya bilang sandigan natin. Andoon siya na sa lahat ng mga experiences nating hindi maganda. Kaya gusto ko tanungin yan, sina Tita Lawrence at Tita Rhea. Meron ba kayong naging experience na ganito, kagaya ng sinakwento sa atin ng ating readings ngayon, na talagang kung ano-ano mga binato sa atin na wala na tayong magawa kundi umiyak at maramdaman yung hiya na kahit hindi man totoo ang sinasabi nila, paano nagpakita ang Panginoon, paano naparamdam ng Panginoon na andoon po siya? Sige po.
4: Experience, parang na-experience ko. Alam mo, nung una, at first yung maiiyak ka, kasi dahil alam mong hindi ikaw yun, dahil alam mong yung lahat ng sinasabi nila sa iyo, hindi totoo. Minsan, iiyak ka na lang, ang daming mga negative or pangit na sasabihin sa iyo, tapos gagamitin pa nila yung social media. Mm-hmm. Parang paano mo i-explain sa bawat tao or sa mga nakakakilala sa iyo na ganyan-ganyan. And one time, ako ang alam ko, nung naranasan ko yan, dalawang tao lang naman yung nilapitan ko na nagko-comfort ako na kay Among Rao at kay Among Ed. Mm-hmm. And ang sabi nila sa akin, mas kilala mo yung sarili mo. Kung ano man yung sinasabi nila sa'yo, just ignore it. Lilipas din yan. Kumbaga, hayaan mo lang. Parang alam mo sa sarili mo kung sino ka. And kumbaga, umalis ka dyan. Lumabas ka sa comfort zone mo. Kumbaga, hanapin mo kung saan yung peace of mind. Kasi kung nandito ka lagi, walang mangyayari sa'yo. Hanggang maaano ka na lang, madidepress ka, maaano ka. So, lumabas ka, malay mo, sa paglabas mo, may makikita kang mga kaibigan, kasama o tao na sila yung gagabay sa'yo na lahat ng nararamdaman mo ay kumbaga maiibsan, ganun. And through Jesus Christ, syempre, yung dasal, dahil alam mo nga na siya lang yung kakampi mo sa oras na yun.
5: Yes. No, thank you so much, Tita Rhea. How about Tita Lawrence?
2: Ay, nako, napakaraming pagsubok yan. Oo. Kung iisa-isahin mo, no, napakahaba. Pero, siguro, yun na munang isa, pero ayoko mag-mention.
5: Yes.
4: Diba? Oh. Kami
2: yes. Para ang sakit-sakit
5: parehas,
2: ng loob ko. Yes.
5: Tayong tatlo.
2: Oo nga, parehas tayong tatlo, no? So,
4: parang ang sakit.
2: Yes, parang ang sakit-sakit na hindi mo kayang hindi umiyak.
5: Oo. Oh, oh.
2: Kasi yun na lang yung ano mo eh, yung kahit na ipag-defend mo yung sarili mo, hindi nila, sarado ang puso at isip nila. Yes. So, anong gagawin mo talagang iiyak ka na lang na hindi ka na lang magsasalita. Parang ipapasa Diyos mo na lang, ganon. Kasi talagang kahit na ano pa ang sabihin mo, wala na eh. Diba? So anong gagawin mo? Tumigil ka na lang at siguro magpahinga. Siguro lumipat nga, kagaya ng sinabi ni Sister Rhea. Maghanap ka ng yung we-welcome sa'yo na walang iniisip na masama or kung ano man yung naikalat na nila tungkol sa amin, ganyan. So, pumunta ka dun sa isang lugar na hindi ka kilala or hindi ka huhugs. Yes,
5: yeah,
2: yes.
5: Hindi ka i-judge.
2: Yes, hindi ka i-judge. At doon ka magdasal ng manalangin. At tapos nagpunta talaga ako sa confession. Talagang nag-ano ko talaga. Sinabi ko talaga sa ano, kay Among. So, yun. At doon, pagdating doon, so yung sinabi din ni Sister Rhea, ganun din na ipa sa Diyos. At ano ba yun? Yung bahala na siyang gumawa ng lahat. Dahil alam naman niyan, at tayo sa sarili natin kung ano talaga ang ano natin ang yung yes ang ginagawa natin, so yes. Yun medyo na ano na ako noon, na relieve na ako, so nagbakasyon ng konti and after that pagbalik ko balik ulit, so yes. Yun na parang na ano na lahat, nawala na lahat.
5: Yes.
2: Dahil sa tulong ng Diyos at si Mama Mary.
5: Yes. No, napakagaling po, no. Itong si Tita Ray at si Tita Lorna, ano yan, mga veterano na yan, no? Iba't iba na ang na-experience nila, iba't iba na ang mga naranasan talaga nila, no? Hindi lang sa buhay simbahan, pati sa buhay professional at kung ano-ano pa. At sila ay mga nanay, alam nila yan. Alam nila ang mga iba't ibang mga pagsubok na nararamdaman ng mga anak nila. At sila yung nandoon, sila rin yung nagsisilbing parang Jesus na andoon palagi para alisan ang mga luha, alisan ang kahihiyan, at kayanin ang iba't ibang nararanasan natin. No? Kaya, reminder po yan sa ating lahat, dear brothers and sisters, huwag po tayo mawalan ng gana, no? Pagka mayroong ganong experiences. No? As far as you know, or kung hindi mo man alam, baka ang mga experiences na ito ay mga galing lang sa mga taong may inggit,
2: yes.
5: Mga taong
2: nagseselos.
5: Nagseselos, gusto kang siraan dahil gusto nila kung ano ang meron ka ngayon. So, huwag po natin silang patulan. Huwag rin tayo mawalan ng gana at mahinaan ng loob dahil tiyak na andoon ang Panginoon para sa ating lahat. At andito rin ang ating mga pamilya at mga kaibigan na talagang andoon para pakinggan tayo at damayan tayo sa nararamdaman po natin. At next point po, no, which is on the second reading. And I'm sure magandang-magandang reminder ni St. Paul para sa ating lahat ito. No? Yung very iconic na verse na, I can do all things in Christ who strengthens me. Alam nyo po, kung titignan natin ang buhay ni Jesus, magtataka tayo, paano ba nabuhay si Jesus, lalo na sa mga means niya? Wala naman siyang kasambahay, wala man siyang tagaluto, wala man siyang mga taong mauutusan. How did he survive? And oftentimes, tayo rin may tanong sa ating mga sarili. Hanggang ngayon, no, kahit ako, nagkabataan, na bata pa lang, at hanggang dito sa mga veterans natin, no, di natin tinatawag na elders, nako, tinatawag nating veterans, mga seasoned na kasama. Iba't iba rin ang naranasan nila na I'm sure may moments na feel natin hindi natin kaya. May mga moments na, ay nako, hindi ko ata kaya to. If you survived your life simply because you have to believe, no? You have to believe na kakayanin mong lahat at malalampasan mo ang lahat sa tulong ni Jesus.
2: Yes.
5: There is a big difference po, sabi ni Among Rao, sa mga wants and needs, no? Uh-huh. What we want is not necessarily what we need. And what we need is not actually what we want sometimes. When you confuse the two, talagang magiging disaster yon, chaos na, no? Yung hindi mo na alam kung ano yung ipa-prioritize mo, kung puro yung mga kagustuhan mo or yung mga kailangan mo, no? At tinuturo tayo ni St. Paul to survive by our means, no? Kung anong meron tayo, sapat na yon para magpatuloy tayo sa buhay. Huwag na tayong maghangad ng sobra-sobra sa hindi natin kaya. Huwag natin humangad na kumuha tayo ng isang bagay na hindi natin kayang bayaran or hindi natin kayang panindigan, no? So siguro may ma-share si na Tita Lawrence at Tita Rhea dito, no? Meron bang moments na feel niyo talagang in your life na hindi niyo nakaya, hindi niyo kakayanin, hindi niyo malalampasan, pero you were able to pass through it, no? Because tinrengthen ka ni Kristo, ating Panginoon.
4: Sa akin naman ay yun nga, ang alam ko lang naman na yung parang akala ko hindi na malalampasan yung a year ago na ang daming pagsubok, yung sisiraan ka. Akala ko nung una hindi na matatapos, pero yun nga, sa pagdadasal na lagi ko na lang sinasabi na ikaw nang bahala, hanggang sa lumipas na lang at naging okay na lahat-lahat. Sa family naman, sa mga anak ko, eh nakikita ko naman na simpleng buhay lang na meron kami, na hindi ko na hinahangad yung maraming pera, ang ano ko lang naman kasi yung nakatapos yung mga anak ko ay sapat na sa akin. Mahirap man pero nakayanan dahil sa tulong ng Panginoon. Na alam mong wala kang tinatapakan, lumalaban yes. ka ng patas.
5: Yes.
4: So, parang naging magaan ang lahat-lahat. Yan.
5: Thank you, Tita Rhea. Thank you. Talagang true to life po yan ang kinukwento. How about Tita Lord?
2: Alam mo ba, Earl, kahit na ibigay mo lahat-lahat, no? Ubusin mo man yung parang lakas mo, ipakita mo na kaya mo lahat, hindi pa rin, meron pa rin may masasabi pa rin sila. Mm-hmm. Yung para bang kahit na pagod ka na, kahit na ibinigay mo na lahat ng oras mo sa kanila, meron at meron pa rin silang masasabing negative. Mm-hmm. No?
5: May mapupuna pa rin sila.
2: Yes, mapupuna at mapupuna pa rin. So, pagka ganyan, kailangan siguro ipasa sa Diyos, idasal mo sila. Kasi paminsan talaga, meron mga naiinggit or yun nga, na parang gusto nila dun sa pwesto ko, meron din pumwesto. Yung ganun siguro ba? Mm-hmm. So, parang ano lang, try lang na talagang ibigay mo ang lahat. Talagang may masasabi at masasabi sila. Pabayaan mo lang na alam naman ng Diyos kung ano talaga ang ano mo, purpose mo, di ba? At pagkatapos sa pamilya naman, alam naman natin lahat na ang mga bata, hindi naman talaga kahit na ba nagsaserve ka sa simbahan or kung kunwari yung bang tinuruan mo sila ng tama, meron at merong times na paminsan mag-ano sila, meron silang konting misunderstanding, ganyan. So, siguro kausapin lang sila, gabayan sila, na sabihin sa kanila na dapat ganito, ganito, mag-usap kayo, huwag kayong masyadong mag-aanuhan, yung parbang, anong tawag doon, yung nagbabangayan or hindi magkaintindihan. At pagkatapos yung ma-enlighten kayo, basta't idaan nyo lang sa Diyos, ipasa Diyos ninyo at kay Mama Mary, na ang lahat ay maging maayos lahat at magkakaintindihan ng lahat.
4: And alam mo, Earl, yung minsan pala pag medyo, hindi ko naman sasabi na matanda na kami, or pag medyo nagkakaedad na, parang gusto mo na lang laging peace, yung maayos.
5: Yung
4: ayaw mo na yung, minsan may maririnig kang mga comments, mga ano, parang minsan tatawa ka na lang, parang ayaw mo nang sumali pa dun sa mga ganyang bagay, yung pag-aaksayan pa ng panahon. Parang gusto mo na lang na lagi ka mahusay, masaya, maayos, na walang kaaway, walang hindi kinakausap. Pag pala medyo nagkakaedad, gusto mo laging ganun, yung peace of mind ba? Gusto mo, kung meron mang hindi pagkakaunawaan, gusto mo na lang yung ayusin na lang, wag na yung hindi na mag-uusap-usap. Parang gusto mo laging okay, laging ganyan. Ayaw mo na nang usapin, ayaw mo na nang mga issues. Basta laging gusto mo yung peace lahat, yung may peace of mind lahat, yung nagkakaayos, nagkakasundo-sundo, yung mga ganyang bagay.
5: Totoo po, no? Especially now, kailangan natin ang kapayapaan. Lalo na sa mga kagaya kong kabataan, no? Hindi naman ako nagmamalinis, ano? Puro tayo laban na lang ng laban. Labanan natin ito, labanan natin siya. Di bale kung ayaw na natin mag-usap forever, no? Kaming kabataan, oftentimes, no? Hindi naman lahat, we burn bridges. And hindi po dapat ganoon. Lalo na when we grow older, dito natin makikita na ibang-iba pa rin pagka wala kang kaaway, wala kang, or if ever may kaaway ka man, yung nananahimik ka na lang, yung hinahayaan mo na lang siya, hindi mo na nire-research yung buhay niya, hindi mo na nakiki-update, oy, kamusta na si ganun. Hindi na po natin kailangan po iyon eh. At lalong-lalo na sa panahon ngayon, na sa social media, kung ano-ano lang pinopost, kung ano-ano lang yung mga ano pa andar, parinig, at kung ano-ano pa, hayaan na lang po natin sila. We must choose to be the change. The good change. Choose to be different in the sense na hindi mo papatulan itong mga tumatapak sa'yo kasi alam mo, nandoon ang Panginoon sa tabi mo. Nandoon siya palagi. At talagang, kung alam nyo lang po, no? Sina Tita Rhea, Tita Lawrence, marami akong natutunan sa kanila. Noong times na pati ako, nawalan na ng gana, nahinaan ng loob, ginamit pa akong parang kasangkapan or instrument para gumawa rin ng mga hindi ko gustong gawin, winelcome pa rin ako, no? Winelcome pa rin, tinanggap, hindi ginudge, at tingnan mo, hanggang ngayon, nag-uusap-usap at sama-sama. Ganun po dapat.
4: Minsan kasi, yes. Need lang natin yung manahimik. Kahit alam natin merong hindi pagkakaunawaan, di ba? Tahimik na lang para lilipas din eh. Kesa dun sa daming comments, ang daming bangayan. Parang walang katapusan, di ba?
5: Yes.
4: Parang ikaw din yung
5: walang
4: parang...
5: Walang magpapatalo eh.
4: Oo, yeah. Pag-gising mo, ganun na naman. So, siguro much better yung tahimik ka na lang. Hayaan mo na lang kung ano man yung mga issues o sinasabi. Ano man yung binabato sa'yo. So, quiet ka na lang. Darating yes. din ang araw, marirealize din nila kung sino man na, ganun pala, ganyan-ganyan. Diba? Mas yes. maganda yung manahimik ka na lang, lilipas din. Kasi pag nakapagsalita ka sa isang kapwa-tao mo or kakaibigan or what, yung nakasakit ka ng damdamin, hindi mo na maibabalik eh.
5: Yes.
4: Diba? Kaya much better na lang yung quiet ka na lang. Tsaka yun nga, yung sinasabi ko, habang tumatanda ka pala, parang ayaw mo na ng ano, ng mga usapin na
5: yes.
4: gusto mo na lang na, ganun ba? Ganun ba? Yaan nyo na lang. Yung parang mga ganyan, no?
5: Diba?
4: Yes.
5: Mas gusto natin yung masaya na lang, tumatawa na lang tayo.
4: Mas ano, yung... gusto mo na lang na okay na, yaan na lang natin.
5: Yaan na natin.
4: Sila masaya eh, ganyan na lang.
5: Yun yung kagustuhan nila, no?
4: Yes.
5: At, you know, tama rin yung mga minention ninyo, yung kay Tita Lawrence, na kahit anong gawin mo, pupuna at pupuna pa rin ang mga tao.
4: Nako,
5: pakainin mo na to. Ang daming magsasabing, ay, ang bait naman niya. Meron pa rin magsasabing, ay, nako, anong ginawa na naman
4: minsan
5: niya?
4: Minsan nga eh, siguro lahat tayo naka-experience na nito. Minsan, kung sino pa yung mga ka-close mo na alam mong karamay mo sila, tapos bandang huli sila pa yung magiging, alam mo yun?
5: Sila pa yung nagja-judge.
4: Oo, kaya...
5: Yung may secret na ano, may parang...
4: Minsan, ganyan. Mm-hmm. Siguro tayo, lahat tayo na-experience natin yun natin, Lord.
5: Yes. Yes.
7: Alam na. Talaga, na-experience natin. Talaga.
4: Dahil,
7: oo. Alam mo ba, paminsan ang hirap magtiwala, di ba?
5: Yes.
7: Kasi talagang binigay namin talaga kami tatlo, binigay namin ang full trust namin. Tapos ganun pala ang mangyayari. So, napakasakit lang talaga na yun. Dahil talagang tinuring namin talaga silang mga kaibigan.
5: Yes.
7: Yeah, so.
5: At isang reminder, bago tayo dumako sa last point natin, pagka na-trust tayo ng isang tao sa isang kwento or karanasan nila na talagang alam mong secret na hindi dapat malaman, na dapat kayo lang dapat nagkakaalam, pagka nagkaroon ng panahon na hindi kayo nagkaintindihan, nagkaroon kayo ng panahon na hindi kayo okay, huwag mo naman sana gamitin yon para ibulgal siya,
7: yes.
5: para siraan siya, para kung ano nung ikuwento mong masama tungkol sa kanya. Huwag po tayong ganon. We should still have yung parang pagiging ethical na human, na pag tinrust tayo sa mga bagay na ganoon, hindi na dapat lalabas, no? Sa kahit kanino man. Kasi you were trusted, eh. Kahit nasabihin mong hindi na kayo okay, hindi na kayo nag-uusap, during that time, kayo yung pinakamalapit na nag-uusap na alam niya, mapagkakatiwalaan sa mga sinasabi. Kaya, reminder sa ating lahat, no? Pagka may ganoon po tayong experience at karanasan, huwag po nating gamitin bilang weapons ito para masira isang tao. Bagkus, sabi nga ni Tita Rhea, tumahimik na lang, palipasin ang panahon, at pag okay ng lahat, baka makapag-usap pa kayo, makapag-reconcile na kayo. Huwag na kayo magsalita ng panapos na, ay, never na kaming mag-uusap nito. Ay, hindi ka na makakabalik dito, ganun-ganun. Ay, never ka na makakatapak dito kailanman. Huwag po tayo magsalita ng ganun kasi, unang-una, hindi naman po kayo Diyos, no? You are not God para mag-dictate ng ganung bagay. Pangalawa, who are you to determine the destiny at yung magiging future ng isang tao? Ayan yung mga parang ayaw kong pakinggan eh. Yung pagka may makikitang tao, alam nilang hindi nila gusto, ay walang mararating yan, ganun-ganun. Parang dineside na nila kung anong mangyayari sa buhay nila. Hindi po dapat ganun. Lahat naman may pagkakataong magbago. Lahat naman may ay lahat naman ay kakamali. So saan po tayo lulugar? No, hindi naman po tayo Diyos para mag-judge ng ibang tao. At sana kahit na alam natin nagkakamali tayo, pag alam natin nagkamali tayo, gawa tayong paraan upang magbago. It goes both ways. Ang tawag doon, interdependence. Kung itong tao, may ginawa siyang bago para i-accommodate ka, nagbago siya, yung ugali niya and all, ikaw rin naman gagawa ka ng para. It goes both ways. No? Baka may gusto pa po kayong i-share before our last point sa ating ano?
4: Okay na siguro.
7: Okay. Kasi, yes. Month of the Rosary ngayon, so, we'll pray the Rosary. Opo.
4: Last part na tayo, diba?
5: Saka last part na lang. Sa pinaka-emphasis ng ating gospel ay yung hari, ang king. No? Ang ginawa ng king, in-invite niya ang lahat. No? Or in-invite niya ang lahat para makisalo, pero merong mga hindi pumunta. Siguro ayaw nila dahil nagda-doubt sila, siguro dahil feel nila hindi sila worthy, no? To the point na ang hari na mismo in-invite niya ang lahat-lahat, meaning pati ang kapampangan kasi yun, yung pirat-pirat yung suot niya, no? Yung sira-sira
4: mga,
5: na
4: bagay yung mga
5: pati street, kulube,
4: siguro
5: mga
4: street sweepers.
5: Oo, in-invite na ang lahat-lahat mga pwedeng pumunta sa kanyang salo-salo. Anong ibig sabihin po nito, no? Sabi ni Among Rao, naniniwala siya na ganun rin ang ating heaven, no? Ang kaharian ng Diyos. When we go up there, we will find many people na that have gone before us enjoying the heavenly banquet already. And we will be peering through yung mga gates na titignan tayo, ay, oo nga, ito si Apong ganyan, ay, ito si Nanay, ito si Tatay, ganun-ganun. Waiting for a chance to slip in until the Lord Himself, no? Ang Panginoon mismo ay hihila sa ating papunta sa kanyang kaharian, papunta sa kanyang feast, no? Sa kanyang kabiestahan. At sana, pagka hinila na tayo ng Panginoon, huwag po tayong mag-doubt, huwag po tayong magdalawang isip, sumama po tayo sa Kanya kung saan niya tayo gustong itungo at dalhin. Sige, Tita Lawrence and Tita Rehan. May yung experience kasi ni Among dyan, may event daw na nahihiya siya sa suot niya, ayaw niyang pumasok na sa labas siya until nakita siya ng nagpa-party at talagang hinila siya sa loob. Kahit ano man ang suot niya, kahit naka-white shirt lang siya sa kapants, talagang pinapasok siya at tinrato siyang bilang isang guest na kagaya ng mga nagsusuot ng mga coat and tie at mga dress na blouse at kung ano-ano pa. Siguro may lahat tayo may karanasan ganyan, no? Yung feel natin hindi tayo worthy, hindi tayo karapat-dapat, pero in-invite pa rin tayo, kinausap pa rin tayo. Sige po, Tita Lawrence, Tita Rhea.
4: Oo, experience. Minsan may ganun eh. Kahit ako, parang na-experience ko yung minsan alam mo yung nag-i-invite sa'yo, mayaman. Parang nahihiya ka. Parang naiisip mo na, ay, mayaman sila, pupunta ako. Tapos ganito lang, ano yung isusuot ko? Ano yung aanuin ko? Pero sa kabilang banda, sa kanila, kahit alam nilang hindi kanila ka-level dun sa, kung sa buhay nila, nakaangat sila, ikaw nandito. In-invite ka pa rin nila. Ibig sabihin nun, importante ka rin sa buhay nila or tinuturing ka nilang hindi na iba kahit alam nilang hindi ka naman ganun kayaman or yun nga, yung mga ganyang bagay. Minsan, dumarating din yun, nahihiya ka, pero siguro, bakit ka mahihiya kung alam mo namang, di ba?
5: Invited
4: ka. So, kumbaga, pumunta ka ng natural lang. Huwag mong masyadong ibaba yung sarili mo.
5: Yes,
4: na,
5: totoo.
4: Sabi nga ng Panginoon, ang sino mang ibinababa ang sarili ay kanyang itataas. Ang sino mang itataas ang kanyang sarili ay kanyang ibababa. So, yun nga, na dapat, huwag kang matakot kung ano mang meron doon.
5: Yes. Yes. Thank you, Tita Reyes. Tita Lord.
2: Oo. Alam mo, paminsan, pag nag-i-invite ang isang tao, paminsan yung presence mo lang ang importante. Hindi naman kung ano yung regalo mo or kung yung ano yung kausuotan.

0: mapunta, no, or makapunta sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nag-attend po ako ng misa at sa isang super duper blessed at grace-filled na pagkakataon ay nakita ko ang mahal na birhen ng Manawag na kaharap ko mismo, nahawakan ko, nakapagdasal ako. Pag ganun pala, ano, Tita Lawrence and Tita Rhea, wala ka na nga masasabi pag nakaharap mo siya, totoo man. Yes. Talagang, when I looked at her, as in, tumutulo na yung mga luha ko, tumutulo na ang sipon ko sa sobrang emotional ko, uh-huh. Ang nasabi ko lang sa kanya, salamat. Salamat. At binagdadasal ko lahat ng mga kasama ko, lalo na kayo, alam niyo po yun, sa Lasalita family. At tunay ngang milagrosa, I keep on saying this, ang Bahal na Birhen ng Manawag. I went, before akong umakyat, papunta Manawag, nalaman kong nakapasa ako sa aking comprehensive exam. Meaning, sure na sure, nagka-graduate na ako. After ng lahat ng festivities sa Manawag at bumaba naman ako dito sa Angeles, ang malalaman ko naman, ang matagal ko nang pinagpe-pray, pumasa ako sa civil service exam, oh, professional. Yes. So, iba talaga pag nagtitiwala tayo, ibang-iba talaga pag meron tayong hinahawakang lakas, no? At kumakapit tayo sa Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang mahal na ina. At may na-meet po ako doon sa Manawag na such a great couple and family, no? Si na Mrs. Darlene Shornack at si Sir Erwin Shornack. Maraming salamat po sa inyo na nakilala ko po kayo there sa Manawag because I was able to really have a great experience. Talagang blessings is what I experienced. Nakilala ko ang iba't ibang mga tao doon. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo po, Mrs. Darlene Shornack and Sir Erwin Shornack. More blessings sa inyo, more power, and sana may pagkakataon pang magkita po tayo. Kasi tunay ngang these are yung mga families na naglilingkod sa simbahan, sa Panginoon, sa Mahal na Birhen, no? Hindi man nila pinapasabi or what, talagang kumikilos para sa ating simbahan, no? At i-shout out ko na rin yung kanilang business, ano po, ang Planet Drugstore, no? Na salamat po Mrs. Darlene Shornack and Sir Erwin Shornack.
1: Sa may Manawag.
0: Sa may Manawag ko sila nakilala. Opo.
1: At least may ano ka na, no? May family ka na.
0: Ay, oo, family. Yeah.
1: Kaibigan, hello po sa inyo.
0: Hello Kamusta po. Yeah, yes, ito si Tita Lawrence at si Tita Rhea.
1: Sana po kami ay ma-meet din po namin kayo soon pag nagpunta kami ng diyan sa
0: Manawag. Yes, at habang ano every month na makapag-misa sana si Among Rao doon sa Manawag.
1: Pag pinsan, no? Mag-ano nga tayo? Pag yes. Tumating si Tita Pen,
0: yes. Tayo
2: na. Hindi, sinasabi nga ni
0: Erwin. Nakita nga kami. Hindi na Tita Lawrence. Hindi na namin.
1: Ako kahit
3: isang milagro, di ba?
0: Oo.
1: Di ba magmamalaga? Tuwing ano ba yung mass ni Among Rao doon?
0: 10:30 a.m.
1: Anong month? Once a month?
0: Once a month. Nag-ano kami.
1: Kahit siguro magpaalam ako kay Cap na absent ako that day.
0: Oo. Saka ano lang naman yun. We attend mass and then after that we have lunch and then balik na tayo.
3: Balik na, yeah.
0: Mm-hmm. Mabilis na lang ngayon lalo sa Tiplex at ano.
1: Kaya pa ba?
0: Yes.
1: Kaya pa ba?
0: Yes, kaya pa. Ano?
3: Mag-ano lang tayo ng konti.
0: Yes, mag-ano na lang po tayo.
3: Okay.
0: Na mag-rosaryo po tayo for our dear Virgin Mary. Since late naman rin tayo nagsimula, yeah, we will pray the rosary for our blessed.
3: Wala kasunod.
0: Wala naman po. Yung next kasunod, ano pa? 12 noon pa.
1: Okay.
0: So let's pray the Holy Rosary in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen.
4: I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son of our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
0: Our Father in heaven, hallowed be thy name.

0: very
1: Maraming
0: much.
1: Salamat po, no? A reminder po, magsimba po tayo bukas. Fiestang Naval, no? Magsama-sama bilang isang pamilya. I-like and share natin ang Facebook page ni Father Rao, Father Bayong, Among Rao. At sana po, magsama-sama po tayo sa pagdadasal ng Rosario araw-araw. Ito po si Tita Rhea, si Tita Lawrence at si Brother Earl na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-antabay sa isang oras ng pagninilay ng ating ebanghelyo dito lang po sa Salasalita with Father Bayong. Maraming salamat po.
0: Thank you very much.
1: Sa GVM 792.
0: Yes.
1: Any last word, Tita Lord?
0: Yes. Congratulations, Earl. Yes. Very good. Yeah. You made it, di ba? Oo. And happy fiesta po sa lahat.
1: Yes.
0: And also, ano pa? Yes, go to mass tomorrow po. Huwag niyo pong kalilimutan
1: yun. Tita Rhea, any last
2: word?
1: So,
2: maraming salamat po sa isang oras na pakikinig sa amin dito sa GVAM 792. And Among Rao, kamusta po, Hen? We miss you. And,
1: yes.
2: Maraming salamat po sa isang oras na pagninilay-nilay at sa pakikinig po sa amin. Yours truly, Sister Rhea.
1: Yes,
2: thank you very much po.
1: Yes. Tita Lawrence and Brother
0: Tita Lord, yes.
1: So, maraming salamat po
0: yes,
1: sa inyo.
0: Yes, in advance, happy birthday, Earl! Yay!
1: Thank you po, thank you. God bless us all. Okay.

kaisa sa musikal Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig

0: It's 10 a.m. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng Tapang, Tatak Ginebra.
1: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service motto of Naglilingkod sa Bayan.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
0: Ang song na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, Tatak ng Tapang, Tatak Ginebra.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I wanna be the one.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
2: Up! Up! Pampanga!
1: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
2: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
1: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
3: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
4: And go like
3: dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVA AM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ing kekong estasyon, GVAM 7. 792.

0: tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa kapampangan at sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-anong bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: It's 12 p.m.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
1: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
6: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Kapampangan po pagmaragol ko, kayabe ay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragol na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko pagmaragol ko, ing kekong estasyon, GVAM 7. 92.
8: Asuna kanya mati kapampangan pantutang kasalesayan.
1: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ay, masayang-masayang Aldo, Sabado. Oy, Sabado po ngayon eh. Nakalareng maka day off kanyan. Sana makinandam kayo kayang programang kapampahan ko pag maragul ko. Siyempre, maging masayang kaya kayong Sabado. Gawan niyang background, kapang maugto kayo. Ay, sugurado may panyaman yung paugtuan with Wageng Caldero Arapin. Then kaya kayo pong greetings. Panayin ko lang kaya katamong Facebook Live. Siyempre, share po. Ay, po kakalingwan si sharing kaya katamong programa. Okay, then kaya katamo namang makirandam kayong radyo, yung text line tamo, 0906-215-4315. Ulitan kayo po yung text line, then makirandam kayong radyo, 0906-215-4315. Okay, sana ngayon October 10. Kaya na mo po. Pilan na po ngaldo? Siyempre, Pasko na. 76 na mo po ngaldo, Pasko na. Ngayon October 10. Tapos bukas naman po, Fiesta Kitty King Angeles. Happy, advance happy Fiesta, Karenta Gay Angeles. Okay, mag-umpisa na ako mamasa, bagong ngayon mitambunan. Okay, marano niya iya, Arvin Ngeni. Salamat, Arvin. Maranong kapapaplay na yung kantang Sintang Hirang. Pa-shoutout kang manang po, kang tatang na, kang Senyang po, kang Rudy David. Iba pa nang po'y Daranay Rizal, ang po'y Nona David. More power can program. God bless. Salamat, Arvin. Siyempre, shoutout mo naman ka rin bayo ng Pombilas, Deng Aniceto, Suba, Hernandez, Galang, Francisco, Salvador, Guanlao, Chan. Siyempre, rin David Family. More power can program. God bless ulit. Salamat, Arvin. Magrasyang paugtuan kaya kayo kayan darang normiya ng bapang Joseph Estrella. Okay, mag-umpisa tayo ng magpatugtog para kang Arvin, itang kantang Sintang Hirang.

ay pangkambapang Joseph Estrella. Siyempre, shoutout no ding Mindana. Iyana Lee Estrella po yung anak ng Malagu. Siyempre, kang Jonali Estrella. Kang RC Rodriguez naman, Maya Pogtu. Request na naman yung kantang Bain Tao Kanita, Bain Tao Ngini. O, ini na RC.

Maya Pauto mo naman kang Romel Buondison, pa-shoutout kang Marvin Kapulong at Aran niya ini, Aran Garcia, kasalukuyan dang makirandam, kabang manayang salary, alang sobra, ano, puro obra, one eh, wapen, ala ka nung sobra, puro obra. Okay, kang Aling Ophelia Laksamana naman, mapalingog to mo naman kay Aling Ophelia, at niyang panarang malago, salamat Aling Ophelia. Papa Plaining ikang tuneli gurang ko, dakal mo namang salamat. Maya po, ito mo naman kang Nikki. Salamat keng pa-thumbs up ng Arvin. Tapos share dan ng Aling Ophelia Laksamana. Dakal salamat keng pa mag-share Aling Ophelia. Keep on sharing po. Palaganapan tayo po yung programang kapampang ko pag maragul ko. Ay nina yung kantang ikang tuneli gurang ko para kang Aling Ophelia.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ang lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
2: Up! Up! Pampanga!
1: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
2: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
1: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko, Kenny, GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Ay, maya paugto mo naman kang Jenny Likup. Pabati na yung bayo na J.R. Champson. Birthday na pala ngayon. Happy birthday kang J.R. Champson. Sana masaya yung birthday. Birthday na pala J.R. Champson. Tapos kang Eugene Santiago, request niya itong kantang Dayang Kapampangan. Tapos kang Anthony Castro, good afternoon, Kabalen. Shoutout kang Arthur, Benz, Pitik, Ipol, Ibinoy. Shoutout mo rin kang paring Elmer. Hoy, happy birthday ka no, par. Kang Elmer, happy birthday. Okay, sundo tala po rin kanta. Yung kang Bapang Eugene, tang kantang Dayang Kapampangan.

0: bayan, may Kopushkin kanta yung dindang. Tara'y kalupa kong mga ambas, ala na po sanang kambas palibag. Malunos na kong rin kolektor, lalong-lalo na po, inka na akong tatang. At dadayo pa mo, pumunta Isabela. Keng pamambas, pamagkolekta, masakit talaga.
1: Iba naman kang Ver de Guzman, hello mo naman. Shoutout keng Fiesta Bulacos, Masantol Pampanga, keng Fiesta Orani, Bataan, keng kapatad na kang Mercy, San Pedro, at ing Bayona, i-Oscar, San Pedro. Tapos kang Eric Peña, shoutout kang Kareng Peña family. Oy, hello Kareng Peña family. Sana makirandam langan at sana ma-share din. Kaliwan si share yung programa. Kareng Peña family, Kenny Moras, kang tatang na kang Mario, kang imana kang Ludi, kang wife na siyempre kang Joanne at Adwan ang anak. Itrace yan po ay hapon. More power, GVM 792. Takal salamat, Eric. Tapos hello mo naman kang Jolly Bolus. Tapos sa request, pabati na yung anak ng Jolly i Jefferson, i Jello, i Jenna, Ampoy Pau. Request na yung Jolly tang kantang Bungang Bungang Saresa. Okay, sundo tala rin kanta. Tugitayin kang aling guy, Leon Guerrero.

Darang Baby sa Larda. Siyempre, okay ko mo. Sana ika mo naman request na yung kantang Dakila ka, Ima. Uy, salamat mo rin, Darang Malagumi. Kapag-tunin ka. Ngayon, kaya pa niya na yung Dakalunto, yung Kalalto. Kaya programa. Tapos kang Maynard Barago. Hello, istorya ng Rafi. Siyempre, ni Maynard. Tapos kang Nikki Manlapas, Pineda Manlapas. Maya Pogto mo naman. Eh ako gumaga, request na kanong Apong Andring. Okay? Patugtog tayo pa inga kantang Bungang Saresa para kang Jolly.

Ay, hello mo naman kang Bapang Enerson. Siyempre, salamat kay Padarang Malago. Balo ko na yung request ng Bapang Enerson. Kantang ka kong api gunam-gunam. Kang Romel Buandison, request na yung kantang Lugod ning Indo. Tapos kang Nikki Manlapas, request na niya manapong adring. Ita kanong dalaga ngayon yung pong dalaga kanita. Okay, tapang metong ni Nikki, ka din ang talapang pagkakataon. Dahil ang manonggala request ne. Oh, balo ko antin dyan ang Nikki ni. Uling dakala talaga rin mag-request. Tapos kan Joel Guerrero, buri na niya mantang kantang papalot pale. Tapos pabati na yung happy birthday, Nikki Kagawad Hilda. Sorry po, Hilda Landingin, happy happy birthday kang Kagawad Hilda Landingin, ng greeting si Batkang Nikki Pineda Manlapas. Tapos Maya Pogtumo naman kang Godofredo Rivera Jr. Okay, last 12:53, sundo tala po rin kanta Dakila Ka Ima para kandarang baby sa Larda.

0: maya pogto mo naman, Kang Aling Senaida Panlaki. Uy, aldo-do na ako nung Alben King FB. Dakal salamat, Aling Senaida. May kakalingwan si Sier. Karin kaya kang kaluguran ng pong kamag-anak. Banta, makapakirandam la naman kaya ng programang Kapampangan ko. Pag maragul ko, Kang Bong Beroy Kasupanan, maya papagtuan mo naman. Ay, mag-request siyang lahing Kapampangan ng Tirso Romantico. Aro, pasensya, Bong Beroy. Ala akong anti kanito. Do ating ko nga patugtog nandin, itanday ang Kapampangan. O, nang kang lahing Kapampangan, ala akong makanita. Pasensya, ne. Pasensya, Bong Beroy. Tapos, kang Godofredo Rivera Jr. O, happy birthday mo rin kano, kang Jenny Lee Coop del Rosario. Birthday na naman pala. Kang Albert Ocampo, good afternoon mo naman. Shout out kang Junior Galo. Request na mo naman yung kantang Lugod ng Indu. Most request na dyan, Lugod ng Indu ngayon eh. Kang Enrico Intal Batak, maya paugto mo naman. Uy, taga-kandating Arayat, Pampanga. Hello po, karen taga-kandating Arayat, Pampanga. O, pakisiriya po yung programa, karen kabaryo you can. Salamat kayong pa-thumbs up, kang Jerry Manalo. Kang Catalina Cabrera, maya paugto mo naman. Pabati ka rin taga-mabato-bato. Dakal salamat, Dar. Ay, you're welcome. Ah, ting kami pupunta lang kayong mabato-bato. Itang ka na akong kabats yata. As na yung kadulo. As na yung kadulo itang pupunta lang may kayan. Pero mumunta kaming madalas kayo natin kami kasing kabats. Then kanong mumuli, mimingat kayo. Malawating biyahi, anang Manny Celis. Sundo tala rin kanta. Ay, ninang kang Maynard, itang kayang, siyempre, paboritong story. Ay, Maynard, intayin mo, no, mag-ano muna ko, mag-station ID muna ako, pagkatapos yung kanta muna.
1: Sisigababi, asan na rin na, puring asan, desan talaga.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon mula 1996 hanggang ngayon. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Makiramdam kayo pong Kapampangan ko, Pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: O, eto na Maynard, istorya ng Rafi.

Ay, salamat kang patamsap ng Samson Valencia, kang Alberto Campo, shoutout kang Junior Galo, Rapid, request niya naman yung lugod na ningindu, eh. Most requested dyan talaga yung lugod ningindu, ngayon yung Aldo ngayon eh. Kang Sambile Asuncion Sandy, request niya naman yung lugod ningindu, ito naman babaeng may kanta, oh. Buti na mo eh, kaya papinli, kaya ikabit ko na yung kantang lugod ningindu. Na babaeng migkanta. Salamat mo naman kang Sambile Asuncion Sandy, kang Jacqueline Ramirez Balmes, Maya Pautog mo naman ikang tunay liguran ko. Mi patugtog ne Jacqueline, pasensya ko na pwedeng ibalik. Dakal mo namang salamat. Makanyan mo naman kang kangaling baby gets ano? Kang lola gets baby ka no. Maya Pautog mo naman. Pasibayo anay kang tunay liguran ko. Handog ne pa mo kang lolo bird king heaven. Lola guess, pasensya ko na pwedeng ibalik, may patugtog na nandin. Atsuya pala Auntie Polo Rizali, Lola guess, pasensya na. Ayok balo nung maranong kang mag-tune in, may patugtog niya kasi nandin ini. Panganam niya ka rin may request. Kang Melvin Ruiz, shoutout ka no kang Boss Tagar, kang Pogi, Iraya, Nampoy, Choy Choy. Yaka sa lukuyan, beda ka nung manyese, kamuting gapang, dakal mo namang salamat. Request na yung kantang Bie Ortelano. Kang Rufino Baluyot, ano ka rin yung mabasa ko? Maya Pauto mo naman. Request na yung kantang Almusal. Makirandami yung Nanay Fortunato Baluyot ang Poy. Tatang Berting Baluyot, salamat mo naman. O, kumusta mo naman kang Ronald Pahita? Okay, kumusta na? Ika mo naman, okay ka. Tapos, papaplay na naman yung kantang Pamilyang Maklak. Okay, sundo tala rin kantang makatukuyan kang Mickey para kang nga pong andringit ang kantang Eko Gumaga.

mag-request siya naman ni Yaling Senaida Panlaki. Ang request na tango, Jo, kaluguran da ka. Oy, salamat mo naman, Aling Senaida. May kakaluman si sharing program. Wakang Bapang Romeo Lagman, Maya Payaldo Sabado. Pabati no rin Lagman family. Yan po kareng Dara ng Kambal. Hay, dagulang po ilati. Kareng Pinsan na Yambet, Ijenalin. Ijenalin ang po kareng taga-barangay San Jose. Purok Uno. Tayo no kanina mabasa ko taga barangay San Jose puro kuno makabebe papaplay na yung lugod ng impa nung pwede ya pa sige ilista tayo yan basta manalig ka mo na miras na niya pa ni Bapang Romeo Lagman. Tapos kang Marvin Kapulong, shoutout kang Romel Dison, kang Jacqueline Ramirez Balmea Saru, na may tauli ko po. Pwede po ba yung panas ng libo-libo? Sige, linista kaya naman yan. Manalig ka mo, namiras na niya pa. Ito kita yung kantang Kakong Api Gunam Gunam. Parang

Okay, ito kita na yung kantang Lugod ning Indo. Actually, da kala pong may request kanini. Hanya ako ini na yung Lugod ning Indo. Do itang may itong buri na babae. Kaya kiyang kunin mo itang kantang buri ng Lugod ning Indo. Ito ka nung babaeng may kanta.

O kang Romel Buandison, shoutout ka no kang Jason Sigwa. Request na yung kanitang kantang Pamilyang Maklak. Actually, makalistaan na yan at yun ang minunang big request kaya ka, okay? Ito kita yung para kang Joel, tang kantang Papalot Pale.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund, solid
4: kaban. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Makiramdam kayo pong Kapampangan ko, Pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ay, hello, hello. Kabapang Reynaldo, magat ni Casio, may lecho. Busy ako nung kasi. Greet niya siyempre, Rosy, Yang Elito, Ijoan Garcia, Iabed, ang po'y Janet Laksamana, kang Auling Aurora Violenta, kang Mrs. na kang Abeliana ni Casio. Next time na ako mag-request, God bless kay KPK, more power kay program. Salamat, Bapang Reynaldo. Anong mitagal ka nung Malsintang Beria? Sige, lawenta mo. Nung mitagal yap, makashare ni anong Bapang Baltasar de Guzman. Pabati ng happy birthday, Brian Tayag. Happy, happy birthday, Brian Tayag. Okay, to kita ng kantang request ng Bapang Rufino, kantang Almusal.
4: She's

ito kita na yung kang Bapang Romel. Kantang lugod ng iba. Sabi ko na ata, manalig kayo bumiras ng laya. Ay, Nina Bapang Romel, yung paborito mong lugod ng iba.

Maling Jacqueline, oh, Miss Ferchan Camiras, na niya pa yung kanta mo. Ay, ninengkiya ka nga. Panas lang, libu-libu.

happy birthday ka rin, ganang mag-birthday ngayon kay Aldo mo. No, sana po enjoy yung Aldo ng kaya kayong kapanganakan at sana nakalpang birthday sindatang. At siyempre, sana tin yung importante at yung handaan banta po dakala rin makipag-birthday, dakala rin din maswelong kuwapsi kaya nga handaan nyo. Mayari na po yung kaya katamong at mga oras kaya ng programang kapampang kupag marugol ko siyempre po kakalingwan. Every gising is a blessing, every day is a gift. Nakatampo pa salamat, karing biyayang bibiyay ng Ginoo kaya katamo kilog ni Aldoldo. Stay safe palagi, enjoy the rest of the day. See you po tomorrow. Sana po dakala po rin mag-share ulit pong alos. Madalas na ako po makapag-live ngayon eh, kayapin po. At sana po dakala pa rin may kabalo kaya katamo programang kapampang ko pag maragul ko. See you po tomorrow. Dakal pong dakal salamat. God bless po. Ingat-ingat po.

0: balita at impormasyong puro at walang hinihilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
2: Up! Up! Pampanga!
1: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
2: Up!
1: Usapang pangkapayapaan.
2: Up!
1: Usapang pangkaunlaran.
2: Pampanga!
1: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Because friendship eventually asks us to go beneath the surface.
3: Tenta. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 7.
4: So, dumarating talaga sa punto na minsan ang close-close nyo tapos biglang hindi na lang. Diba? Yung dati parang ang sese na nyo mag-

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kayabe'y darang normi. Sa ganayaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul neng kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ding kekong estasyon, GVAM 792.
3: O sana kanya matik kapampangan pantutang kasalesaya.
4: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: kaisa sa musikal Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
3: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan ng programang iti, pagmaragul na yung kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o yung programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ding kekong estasyon, GVAM 792.

0: sapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.

0: to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
2: Amen.
3: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa Kapampangan, sabi-sabi,

0: sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
1: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 6:45 p.m. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Ang song na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.

paniwala mo naman ako. Nang sabihin mo, ako lamang ang iyong mamahalin. Subalit,

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! With 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
4: para sa Senate Manalo!
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash-shally na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
9: Up! Up! Pampanga!
8: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
9: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
8: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Tunghayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kayabe ay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, pagmaragul na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ding kekong estasyon, GVAM 792.

0: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
1: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
6: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80, pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GVAM

0: kati puntamu kay lagyo ni Ipa apo ni anak apo ni Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ing grasya ni ginutamong Heso Kristo ating lugod na ning Dios. Ating pamakiagum ning panalay Espiritu mantabi sa nang parati kay kayuman.
1: At kay kaantimorin.
0: Maya paabak po kay kayuman.
1: Maya payabak po amo.
0: Kaniting kadwa ng 18 Domingo ning karaniwan a panahon, damdaman tayo king kaya katamong ebanghenyo ing Ginoo. Lalarawan ni ing kayarianan ng Diyos kapamilatanan ng metong at talimhaga, ing talimhaga na ning bangketi ning kasalan. Anong nuka rin atin niyang kukumbiran at king pamangumbiran na atin niya mumuna mang bubulalag at ing bubulalag ng aita, yapin ing kaligtasan para kaya katamongan. Ing makisulo king bangketi na ning kaligtasan ning Ginoo. At bang kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakan talapamu at sisyan din kaya katamong kainan at pamikasala, at kaya mipnong kababanluban niya waran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamungan, aminan ko,
1: King Diyos sa may paayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mialiliwang kakulangan. Huli nita ipanigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo.
0: King Diyos, sa mayupayang tutupa kalunwa na katam, at king tanga patawad na rin kasalanan tam, idala na katasan ng parati ang gaking pie, alam-ang ka.
1: Amen.

0: Manalangin tap. O Diyos sa ginumi, datang sana at mantabe kay kami kapilanman ing grasyam. At papalyarya na kami sanang parating mapigagap, karing tapat amayap. Ipiadwan mi kay ka o Diyos, king kapamilata ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibie ang pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay spiritu, manggaman king alang-angka.
1: Amen.

pamamasang ibot king libruning propeta Isaias. Keting bundok ning Sion, ing ginong mayupaya, magsadyayang metong abangketi para karing sablang bansa. Bangketi ning manyaman na pamangan at mga maldiling alak. Keti na ipawing lulam ning lungkot ang malambat ng tatakap karing sablang bansa. Sintangan ng lubos ning ginong Diyos ing kamatayan. Pulisa na yung luwaning balang metong at ilako na yung kamarinayan at aralanan ng keyang balen king mabilog ayato. Ingmig salita kaniti yaing gino. Potang mapalyari na iti ing balang metong sabiano. Yo ing kaya kaming Diyos. Binili mi yung kapaniligan mi kayo at linigtas na kami. Yo, ing Ginoo. Binili mi ang kapanaligan mi kayo at matula kami, ngeni ampon masaya ka uling ninigtas na kami. Uling yung gamat ng Diyos, manatili yo, keting bundok. Ing amano ng Ginoo.

Dali tapakibat. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginoo, manatili ko. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginoo, manatili ko. Tutukita mo po King Pamagkanta.

Inginuyang pastol ko, e kumagkulang king nanuman. King dikot amalabong, karin na ko papagpainawan. At king makapas no danum, karin na ko daralan. Pagkalubana kong bayong sikanan.

Tatayra na ako king dalaning katuliran, agpang king keyang pangako. Agyang karing libis sa mapanganib, karing kudumalan. Eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmut tukod, ilang kanako babie sikananlog.

Misa sa diyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro kaya yung lalanyan, tula ko e makanyan kanyan.

Pawang inkayapan at lugod, ilang mamantabe ka na ako habang mabiyeko, at king balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilan paman.

pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karingtao, Filipos. Balo ko nung nano ing maging kaludo, at balo ko naman nung nano imikalabis-labis. Sanay na ako kaniti, inya, nupaman ka rin, kapilan man, kontento ko. Mabsi ko man o danupan, king kagipitan man o king kanawan. Ating kong sikanan marap, king nano paman. Uli na ning sikanan, ababyen ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragol, ing sawop yu kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan yu, ipagkalub na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan yu. Ibat king grasya ng alang sukat aatsu kang Kristo Jesus, aing Diyos, yamu imalyaring nge. King kehatamong Diyos at igpa, miyabe ing ligaya, hangga king alang nangga. Amen. Ing amanu

0: aking kinumanatili kaya kayo
1: at kaya kaante mo rin
0: pamamasa aking mayapapadita at pangkang Mateo
1: ligaya kaya ka o Ginoo.

May salita yung pasibay Yesus karing mata sa saserdote at makatwana ning balen keng kapamilatana ning talimhaga. Ing kayarya ning panwa may ngari aking meto nga ari amig taong karagulan para king kasal ning prinsiping anak na. Tinubot mo rin kayang alipan pan mandakit karing kumpirado na king kasal dapat ela may bisang datang. Inya mitupod yung aliwa pang takala alipan at penabilin na karela. Sabihan nyo ka rin may kumpira king makasadya ng lubusing kanakong bangketi. Pepakatat ko no rin kakong toro at ting bakang pepataban. Makasadya na ing sabla, munta na ko king kasalan. Dapat ding may kumpira eda pinsinan, ing anyaya na, at sinulong da ing mialiwang lakat da. Ing metong mintaya kingkeyang asyenda, ing metong pa mintaya kingkeyang kalakal. Kabang ding aliwa naman dekap doring alipa na tinupod na, te na sakit dala at me laos dong te mate. Ing ari, mi kalatang yamwa, at te paralano ringkeyang sundalos, at te papate na lading tampalasan, at te pasilabne ing karelang syudad. Kaya't inawas no rin kayang alipan at nga nakarela, ing kasalan makasadyana, dapat ding taong kimbiran ko e lameging karapat dapat. Ngayon mamunta kayo karing dalan sa lapungan, at kumbiran nyo lang datang king si Diyako ring sablang taong akit nyo. Inyaring alipan, may mamuntala karing dalan, at tinipon do ring sablang atag muanda, mayap laman o marok ataw, kinapmuya ing mekumbira, kinapmuya karing mekumbira, ing salang pangkasal. Ing mayap pabalita, ning kakatamong kaligtasan.

0: Pasibaya po, Maya Paabak, kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Maya po. Para king kakatamong panigunam, pitnan tayo king aduang dake. Ing mumunang dake, intindyan tayo nung nanuya ing penibatana ni kakatamong ebanghelyo, ang po pa rin kasuglong na, bang kanita akwa tayo ing kaduang dake na ning panigunam. Nanuya ito ing mensahe na para kakatamong. After understanding the very context of today's gospel, and after realizing the very celebration, we will try to decipher the very message of this Eucharistic celebration. Ing mumunang dake. Atin ko pong tao kakilalang mapanyayang, yung sinasayang ang mga bagay-bagay. Halimbawa, di taknya mo ene, pakanan, tagane pa. Eware, makanyan tamo. May pagkarine tamo pang kuwanan niya itang meto ngayat dog. Takpan tayo paking lamesa. O kaya naman, sasayangan tamo, lalo na po tang balo tamo, dakal. Anyapin, ah, ugse mo ne. Tagan mo la ring aso, nga tamong makibat. Dakal naman iyan. Pwede yo pong pakilawe din kasiping yo. Nanula po itsura din. Itsura lang masasayang o itsura lang mapanyayang. Nung pansinan niya yung kakatamong ebanghelyo, iting ebanghelyong ay ni metong yung eksena King Marti Santo, Holy Tuesday. Eksena ya, uling baliw ya yung ebanghelyong ay ni iti yapin niya ing kwento anyang ing ginutamong Heso Kristo linob ya King Jerusalem kay bat kalub na King Jerusalem mintaya King Templo ikit noreng mialiwang magtinda penwag noreng lamesa binulus noreng animal at kay bat pengam wana nala ngana ot gewayeng kalakal ing bale o palengki ing bale ng impako ngana. Still remember that story? Anyang gawa na ning ginuing ing kapalyaryan ay ta, kanita dane pangutnan ding pariseyo, mata sa pari ang pong eskriba, ninong minye upaya ke kangana, bang kanita daptan mo ing ega na ganang yan. Kay bat makibat ya ing ginu kapamilatan daring mialiwang talimhaga. Anyapin antin dyan tamo, retang atlong Domingong may ngalabasan atin lang common denominator. Nanuya ito, yapin itang ubasan. Nanula po kasi retang minunang atlong ebanghelyo. At tatandaan niyo pa po. Pero akalingwan da no yata. Uling ing ebanghelyo tamo ay ni Ausan Beng Parables of the Three Judgment. Trilogy of the Parables of Judgment. Itang mumuna, Parable of the Two Sons. Ating metong atatang nga na king anak na munta ka king ubasan ko nga na. Ay ako po bisa nga na pero mintaya. Kay ba't ketang kadwa munta ka king ubasan ko o pumunta ko pero eya minta. Last Sunday it is all about the parable of the wicked tenants. Ing makibandiking ubasan mintaya king o oh, tinubod no ring alipana. Karetang kayang kasamak, kaibat anyang kutang daing harvest, ing pupul, pete doretang tinubod na. Pepatubod yang pasibayo, mas dakal na, pete dala naman. Hanggang pepatubod na ing mismong anak na. At kaibat, pete dyan naman. And that gospel is actually a premonition of what will happen potang ing ginutamong Heso Kristo umeneng pailasa ang pong mate. Retang atlong minunang sinent na ilapin di propeta Isaiah, Jeremiah, sampay Ezekiel. Detang masdakal, ilapin detang propeta king libruning matuang tipan. Ay ba't detang itang kabubugtungan na yanak na yapin ka no ing ginutamong Heso Kristo na nung gewata mo pete talangan. Bakit? Uling etala tatanggapan. Ngayong Domingong ay ni ing ginu bubulalag ni kaya katamu ing metong at talimhaga ing talinhaga na ning bangketi, ing bangketi ning kasalan. Anong nuka rin, ing Ginoo, ing Diyos, ing Ari, sidya na nangan ing ega na gana. At kabang sasadya na ing ega na gana, pati ing imana na isunod na, binye na karing kumbirado. Pero ni Metong Karela, alang di natang. Anya pinanong gewa na ning Ari, tinubod no ring aliwa ng alipan, munta kayo karing dalan nga na. Kumbira nyo nga ding ega na ganang taong akit yu. Makasalanan, mayap, makwalta, kalulo, kumbira nyo la, king bangketi na ning kasalan. Ing akto na, ning pamangumbira, metong yang akto ning pamipasyag, na ing kaligtasan, para ke katamuyangan. That salvation is for all. That grace is open for all. That grace is free. In Diyos sidyana, in kailangan tanamu, dalan ing sarili tamo, munta at makisulo king lamesa na. At tingyan tayo, ing buri at parasa na ning Ginoo, kinpamong matuwang tipan, king libro na ning pamaglalang, from the book of Genesis, the story of creation, sidya na ning Diyos ing yato, bayune lelangan ing tao, kewani ne ing labwad king banwa, ing sala king dalumdum, miglalang yang dakalmialiwang mala, animalis, tanaman, sidya ne ing yato para king tao. Anyang mikasalaya ing tao, ing Diyos ginawa ne namang paralan, misadya ne namang dalan, bang kanita makapagbalik niya ing tao, king hardin na ning Eden. At nanularing paralan, pe paralayang propeta, pe padalayang mas dakala propeta, at kay ba't pe padalane ing bugtong ayanak na. Anyapin ing mumunang Pasko, metong iyang pamipasyag, ning mumunang paralan na ning Ginoo, bang kanita iligtas ne ing tao. That God prepared everything for our salvation. Anyapin, ing ginutamong Heso Kristo, kapamilatan na ning talinhaga king Ebanghelyo ngayong Domingo, bubulalag na muna man kay katamo, king ing Diyos, sasadya na ing ega na gana, at kukumbira na katamo, ing kailangan tamo mong dalan, ilapin ding sarili tamo. That we just have to bring ourselves because everything was prepared by the King, by God. Ing kailangan tana mo, munta tamo. Pero ing makalungkot, uling ing tao, mapanyayang ya, sasayangan tamo, ing oportunidad, amakisulo King Apong Ginoo. And that reality will lead us to the second point of today's gospel. And that is also the invitation of this celebration. Nanita, do not waste the opportunity. Do not waste every opportunities. Kung binigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Kung binigyan ka ng panahon, pahalagahan. Dahil hindi naman lahat nabibiyayaan ng pagkakataon upang magtagumpay sa buhay, upang mapatunayan ang sarili, at higit sa lahat, upang makaalpas sa bawat bagay, sa bawat pangyayari sa ating buhay. Let us not waste every opportunities. Let us grab them, claim them, and have them. O yan ing minyari, kareting kumbirado na ning Ginoo. Sinayang da ing pamakitagon, aakasuno de ing Diyos king bangketi. They were not able to experience His divine healing. They were not able to experience His divine grace. They were not able to experience His divine presence simply because they wasted the opportunity to be with the Lord. And I think that is the very core, the very heart, and the very message of this celebration. When you are given the opportunity, grab it. Do not waste it. Bang kanito, akit mo ditak-ditak. Anting dyan mo muna man ditak-ditak. Nung nanuing sangkan, daring malang mga palyari, King Bie. Because only then, that you will realize and even understand the gradual unveiling, gradual revelation of everything. Potang midinan kang pamakitagon, kanita mo mas akit ulaga, ing sablang mga palyari, King Pie. Let us not waste the opportunity to be with the Lord. Kabang malakas na pa rin tud mo, kabang alapang masakit ka rin kasukasuan mo, kabang makapunta ka pa king pisamban, e mo sasayangan ing pamakitagon, ama kasimba ka. E mo sasayangan ing pamakitagon, akayabe mo pa rin anak mo, kabang mga latila, agyang makulit lang pong masyas buntok, agyang nagkaya na makiramdam keka, do not waste the time, the opportunity to be with them. Uling potang dagol na, potang makiyasawa na la, ala ng aliwang malakwan king bale, nune ikayo namong miyasawa. Let us not lose and waste the opportunity to be with your parents, lalo na ka rin kayanakan. Kabang ating panahon na kayabe na rin pengari, tamo? Eh, tamo sa sayangan. Uling datang ing aldo o na maglambat, itamu man, kawani tamo. Talakad tamo king sarili tamong bie, at umpisan tayang sulungan ing bie, alaking siping da. Let us not waste the opportunity being given to you. Uling nengkay, ing oportunidad, e naman balang oras at tsuya. Ing oportunidad neng kay tiyempuan ya mo naman. Potang mi tiyempuan ka, e me sana sasayangan. So that you will understand and you will even experience that overwhelming and surprising grace of God. Uling ing banwa, ing kaligtasan, in grasya para kekatamuyangan. Nung para kekatamuyangan, let us not waste every opportunities so that we will experience something amazing, something overwhelming, and something surprising. Pwede yo pong pakilawe pa si Bayo rin kasiping yo. Naluno itsura. Mukha ba silang pinanghihinayangan? O mukhang sinasayang? I hope and pray as we continue this celebration ay nyawaran tamo ing grasya. Anong lukod ang akit tamo ing eganagana anting bage maulaga at bage e sasayangan pa. Talakad tamo at ipasyag yung kakatamong kasalpantayano. Sasalpantaya ko.
1: King Diyos, ibang mayupayan tuto, linalangking banwatiato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upayan ng banalay espiritu, may bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkot, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklukwana ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad daring kasalanan, King pangasablirang mieding mete at king bie alangangga. Amen.
0: Ipanabilin tamo king gamat ni Diyos ting sablang akatab mo tamo karing pikuros ng dalan ning bie. Banketa ilaman damdaman dat tanggapan ning panagkat king tulang ning kin. Nga tamong manalangin Gino, ikang maging bie at tulami.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baneng Ginoo, tipunano rin sablang balayan, ipisan metong ahapurian, king lagyuna, ipanalangin ta aking Ginoo.
1: Ginoo, ikang maging bie at tulami.
2: Baneng bie rin sablang kristyano, yaninag daing tula at kapanaligan, at iatad de ang bangketin ng saya, karing aliwa, ipanalangin ta aking Ginoo.
1: Ginoo, ikang maging bie at tula ko.
2: Baneng Ginoo, lupiga na ing kamatayan, pagkalub na ing tula at sikanan, karing sablang magpaldas, king panlako ning karelang pakamalan, ipanalangin ta aking Ginoo.
1: Ginoo, ikang maging bie at tulami.
2: Banding parokyang alampari, amaralas magdili-dili, tagapandya naman ning Ginoo, anting karelang pamangan, ipanalangin ta aking Ginoo.
1: Ginoo, ikang maging bie at tulame.
2: Baneng Ginoo, King Eucharistia, maging tula at buklod nening lugod, daring kristyanong talatoki at kristyanong mituburan, ipanalangin ta aking Ginoo.
1: Ginoo, ikang maging bie at tulame.
0: O Diyos ay pami, kabang kaya bera ka, pustan mong ding puso mi mga pnulang tula at mananunasan ang akit mi king insablang bage mga palyari king bieni bage lang maulaga pauli parati keka ngini at manggaman king alang angka.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, banikay kayo at kanakong tao matanggap lo arapan ni Diyos si pangmayupayang tutu.
1: Tanggapan ni sana ning ginoy din daon karing gamat mo. Hingi kapuri ang poni kaligaya ning legyona. Hingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O ginumi, tanggapan mo lo rin panalangin ning tapat mong balayan ayam pang mi. Kambera deting ayin, banking kapamilatan aniting gagampanan ning mitnong katapatan, apangayin tuliran mi ing mirasking ligaya mo banwa. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabeya ke kayo.
1: At ke kaantimod.
0: Itas yoring puso yu.
1: Makatas na laking
0: ginumi. Masalamatan tayong ginwa Diyos tam.
1: Iti karapat dapat tampon matulid.
0: Tunepin karapat dapat tampon matulid so katampon makakabo. Sing purian ampon pasalamatan da ka kapilan man ampon ukarin man. O ginu Diyos sa ipa malugod ampon maganaka. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kaying balang panahon, pagkalaman meng bayong sika na ning panalakapulungan mo, at kekaban na ning pamaglakbe na makapagmulala ning tatarian ng pon kakambilan, kambe ning upaya ning banalay espiritu mo, at sisiguradwan mo ing pamaglingap mo. Ulinita king tapat alugod mo, e kasinawang mamaus kaya, ibat king kapagsubukana at king tula na babyena, ing maragulap kapasalamatan keka. King kapamilatan aning ginumi ing banwa ampon yato mitutula laking lugod mo. Ika mi kagumding banal ang pon anghel. Pupuriyan da ka alang aga king ligaya mo at ngamingan kakanta.

ikapin ing banal o ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Uli ni tapad para lumpumi, king itugtog mi ng espiritu mo at imo'y titipang ampun kareting ayin mi. Ban para ke kami pabanala na la, at gawa na lang katawa ng pondaya ni ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng Biena, king pamaylasang pon kamataya na kinuwane ing tinape, pepasalamata na ka. Pirasune ing tinape at dinuwang meiti, karingke ang disiplo sat ngana. Tanggapan ye ti ikongan at kananye, itiing katawan ku ami dawon para ke kayo.

Makanyan mo naman kay Batlaneng Apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan ako. Dinwang me ing kalis karingkay ang disiplo sat ngana. Tanggapan ye iti iko ng anak minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ani bubu para ke kayo at para karing sabla. Keta may patawaran na ding kasalanan. Daptan ye iti anting kapigaganakan kanakong.

Iniang ini gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan at pangasubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi ake kay ting tinape ning piyek ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ika kaming ansan ang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tepuna na kami ang ting metong ning panalay espiritu. Ganakan me o ipa. Ing panalakapulungan mong makalaganap king neto yato. Baniganap ya king lugod. Kambe ng leyo ing papa mi. I Florentina ng obispo mi. Ipasyala ng obispo emerito mi. Ding sablang obispo pari ang pondiakono. At detingke kang anak at tinipon ban makisan metong kaniting pamidaon sakrifisyo king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid mi. Aminuna ng pepay nawaking pihong kapanayan na ning pangasupling mebye. King pakalulo mo idala mula at ding sablang neyang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alang amka, ban kaya benang Maria, ing verhenin doning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang pakamala na esposo. Kambe rin ka kang nuna ay apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal. Ami bie kalugod-lugod ka kaking kekabanding panahon. Apurian ang pon-apaligayan na kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata na, kambena ang pon kaya, kagumling banalay espiritu. Sablang parangal ang pon-ligaya kaya ka o Diyos, upang lubos mayupaya, manggaman king alang-angga.

Ikabos mo kami, O Ginoo, King Sablang Marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panahon mi. Banking kasopanin kaya kang pakalulu, may kapos kami karing kasalanan, at niligtas karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pontag sa dyan mi, kambening maligayang kapanaligan, ay panyatang naling talapangabos ni Yesu Kristo.

0: ginuming Hesukristo ang sinabi ka rin kay kang apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko yung babya ko kaya kayo. Kaya mo, sana babalikdan din kaya kaming Canaan at pamikasala, na lalawin din kaya kaming kayapan, yung kasalpantayanan din kaya kang banalakapulungan. Layon ng pamayapan ng pampisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalang angka.
1: Amen.
0: Yung kapayapanan ng ginuman tabi, sanang parati, kaya kayungan.
1: At kay kang timurin.
0: Ipakita mo ngayon, yung bisasan metong tamu, king kapayapan. Kapayapan po.

0: Niyo ing kordero ding Diyos, ing mamaus kaya katamuban makisan metong king kayang bangketi, mapalag tamo itamong mayawas tanggap kaya, king banalakom yun yun.
1: Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat yad kasmeng nga mano mo, kumayap na ako.

0: Manalangin tayo. O Ginoo, panika po mi king pipinong kamalan mo, king nung makananu mo kaming pakanan king kakamal-kamala ng katawan ng pondaya ning anak mo. Makanyan kami mo naman sanang papangayin tuliran mirakayanan king kadyosan mo. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong kinumi.
1: Amen.
0: Lukluk ko po sagli para karing mapila na kapabaluan. Siguro po magtaka kayo o ba't at syoko po ne? At syoko po kayo bang kanita pag nakakita ang kontrata tamo? At tatandaan niya pa po yung kontrata tamo? Naluya po kasi ta? Kandila! Wow! At intapa po limang banuan eh po. Last year mayari na ita meto, lima pa kanyan. So mayari na yung ening banwa, apat pa kanyan. Na po, kalupa na po ni nilabasan na banwa, tsuka ni Kenny, kaya biya po rin ka na akong staff kay munting tahanan ng Nazareth. Kareta po nga makibalo nung nanuyay munting tahanan, meto yung institution ini, amanyese kareng anak ka ating kapansanan, special children la po, nialiwang kondisyon, cerebral palsy, autism, hydrocephalus, global developmental delay, physical deformity o renting karelang kaso. Kasalukuyan po at sulaking 38 ding anak deng labing apat karela papagaral tala keng special class sped class apo pang atin ngeni graduating la keng grade 12 senior high school. So hopefully by next school year nakapag-enroll lang college. Sana. Kadwa kaya be ako lang po kalupa na ning sabi ko, magtinda kaming kandila kaya kayo. Ban paganaka, e po pwedeng tanggi. Pinirma kayong kontrata last year, ne po. In pong proceeds ning candle making project tamo for this year, king munting tahanan, 50% will go to the operating fund. Then iretang pondong gagastusan tamo ban kanita, atin tamong pansweldo, pampahospital, pampagaral, pampamaintain ketang institusyon. Itang remaining 50% na ni kaya katamo pong candle making project this year, miras niya keng construction funds. So atin tamo pong papagawang storage facility, ang po pang clinic dareng anak keng munting tahanan. At burikya mo naman pong kuwanan ing pamakitagon ay niban, pasalamatan da kayo, maragula-maragula kapasalamatan ibat king munting tahanan. Last year po, at atandaan nyo, may tinda kong kandila, ne? Last year, datang proceeds, areta, apanyalita na la pong solar. Anyapin kalupa na ning Betis, ing munting tahanan ng Nazareth, makasolar niya mo naman po, ing dating 65,000 electric bill monthly, maging 30,000 niya mo po. Anya, dakala-dakala salamat kay kayungan, asasaw, susuporta, mamantabe, mukha na ako, lalong-lalo na pati na kareng anak, susopa ng pong si Sesentamo, king munting tahanan ng Nazareth. So, dang ega na ganang pondong gagamitan, ang popang ega na ganang pondong gagastusan, ibatlangan po kay kayungan deta. Anya, dakala-dakala salamat po, palakpakan nyo naman, ing sarili. So ngeni, kaya rin na po ning misa, palwal yun na po rin, pita kayo ne po. Ngeni, nung kukulang la, pwede naman pong magbalik, payatad na ako mo pong pasibayo, Kenny. So dakala-dakala salamat, at sila po king arap ding staff ning munting tahanan ng Nazareth. Tsa dinalan na mo po, isipan nyo na mo, may kape kayo. Magkano ni Starbucks ngeni, 175? 200. Kaya rin na nga gisan itang kape, ala na. Pero itang dinalan nyo po, pabanwamin ang pakinabangan king munting tahanan ng Nazareth. So, sana pumili. Talakanta na po. Ang ginuman tabeya kaya kayo.
1: At kaya ka antimurin.
0: At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos. Singi pa, ing anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang misa mayari na, umena kayo. Kaya ang kapayapaan ng Kristo.